0: ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. Ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C of Alkaline, the vitamin C, mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakuha akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagteng, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Ayeng, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga...
7: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman. Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Akong gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang ako man. No? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Supplement for men.
11: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
12: Hamara Herbal Products Center!
11: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
12: Hamara Herbal Products Center!

pagtitiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaunlipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
3: pagpalit sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
2: i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas akong katul-katul.
3: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw
2: o pagpamhinod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes,
2: mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes,
2: mag-DTX 500.
3: Karunda yun,
2: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
3: DTX 500.

0: alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, may tisi. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa may tisi, garantisado o epektibo gayon.
0: May tisi, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. May tisi, may tisi. Subok na ng mga eksperto. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko dai si Sheila Grace Mendoza sa una permi ko ga pangluya kanang murag kapoy kayo idiho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati, mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Palit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Palit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Was. This thing ay bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center!

0: K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-uga na sa kama? Masin og may diabetes ka? Ang DTX 500 na! Ang DTX 500. Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds, epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples.
2: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan. DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
1: DTX 500.
2: Highly recommended ng mga eksperto.
1: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon ako igagaw nga sulayan daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. Mapalit sa mga Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Umabot pa dyan ang 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligunian ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa huga. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong kasuking butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend the food Superman for men.
2: Ako si Rosanne. Bao, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo bala nag-ahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food Superman.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
4: Hamara Herbal Products Center.
3: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
4: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
4: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
5: Yay.
4: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iha jud ning gipang-arado.
5: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
4: Yes.
5: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan ra man unta i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
4: Mao nay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
5: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
4: Mao nay rason nga ang monolaurin.

0: Hangtod karon wa pay tambalan na, wa pagihapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Doc Ramil, kung pwede pa lang, ako yung hinganlan karon dayon. D3 bio kay same component ang ilang gipanginom.
1: Correct.
0: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 bio o gua sa plain vitamin D3.
1: Mao na nang sako matag adlaw jud ko gainom D3 bio sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos kana sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
0: Ah, empleyado ra pug Japan. Himsog ang imo mga brain cells no.
1: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
0: Correct.
1: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timan niya ang D3 bio Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una jud na siya daan sa imong mga selula aron baka dipinsa na dayon.
0: Sa to pa, pag inom ni mog D3 bio Doc Ramil, na kay 100 ka truck sa army.
1: Correct.
0: Na mo diretso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck nga mo diretso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha. Tawagi rami kung naana.
1: Kung nangihanahanglan kag backup no, kinahanglan pud namo ang suporta.
0: Oh, dili na kinahanglan ang support Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
1: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw ahon na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
0: Correct.
1: Ang replication grabe na.
0: Dili na makaya ka macrophage. Diha na jud kutob si macrophage. Sa D3 bio pag inom nimo dili na 4 days, 8 hours pa lang ang monolaurin. Naa na sa site of infection.
1: So mao na siya'y bintaha kung matag adlaw jud gagainom og D3 bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection Sir GP.
0: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka every 4 hours mag D3 bio ka. Wa na tay oras Doc Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako ra sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsipunon nako. Nag-take ko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotics, kapahulong sa bacterial infection. Nga hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
4: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras, alas 11:07.
1: 11 Mbps.
12: 11 Mbps.
1: Paglanse, pagbalita, o paghisgot sa mga isyu.
12: 11 Mbps.
1: Sa public service, numero uno. 11 Mbps.
12: 11 Mbps.
13: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngingig kahinagiban aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos, Kangos. Komentaristang wide kalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran mo lutos, ug biyag-yag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, ipulis, ipilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutimaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Candos.
14: Okay mga siligan, so kinting paminaw, mayong buntag kaninyong tanan, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Nga na po na kanyong tulumanon, akong tulumanon. Rex Santos Candos lang sa Gapon inyong magkauman, tamantala una in punto. Sa ngala sa among station manager, Kipag Sir Benny Cabusaw. Area manager, Santa Catalina, Mayor Ted Obanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipag Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Picas Lawak. Kipag Engineer, Traffic Controller, Jonathan Kalbong. Sa ngala sa mga Chief Engineer, Kipag Abodi. Huwag tinatubok ang poresa sa Kipag News at ng Dumagito 97.7. Manghabuntag ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza Joyce! Adlaw ka ron niya Webes bulan sa September 2026. May butag, sunod siya na magiging nilang kumal sa 30 ka mga barangay. Tamay ba nyo sa paan kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihor area gilagkoba sa unong ka mga munisipyo, Apo Island, area sa may Cebu, Oslob Cebu, Santander, Hinatilan, Sambuan, Bulhoon, Dalagip, Barili, Mualmual,

0: Magbutag ka ninyong tanan South Cebu, North Cebu. Tagbilaran, Bohol, good morning! Magbutag na karoon sa mga drivers, sa mga tricycles, AC Ride, mga bus drivers, Bihar, o sa masakinan niya padulong sa may North and Southbound area. Mga habal-habal drivers, good morning! Putput drivers, A-Max drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan. Good morning kaninyong tanan. Ang ilabi na karoon sa nakahook up na ito karoon orasa. Kipad nyo sa tem sa may Bayawan City. Kipad nyo sa tem sa may Samuanggita. Kipad nyo sa tem sa may Shatan. Kipad nyo sa tem sa may Bakong. Kipad nyo sa tem sa may Baes. Kipad News FM sa may Sikihor, Sikihor. Security guard on duty sa may Padalan, Sunod Sinamagiti sa may Tampi, Liloan, Bato, Larina, Sikihor o Sikihor, Sikihor. Security guard on duty sa mga Ponsiap, Bangko, Kapitolyo o City Hall. Good morning kaninyong tanan. Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard, PDEO, SWAT and team at 2 o 3 o 4 na regmotor sa probinsya sa Negros Oriental. Wireless o ay sa dial sa inyong radyo para makamalukam mo kung usin mga pangitabo sulod sa 24 oras.
1: Magmulating ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Gangdo, Gangdo, Savas, nga komentaryo. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan. Rex Gandos!
2: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan mo?
3: Bakit?
2: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan doon? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pinigkan? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
4: Justisya! Justisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
0: Okay mga siligan, so King Tig Paminaw, panahinta ka rin sa tuga programang 11 Mbps. Usap pa. Ay, ginoo ko, uluhan sa mga balita. Usap pa. Bitaw, joke ha. Karong taon-taon at tanginin niya. Solid Waste Management Program sa Dakbayan sa Bayawan City. Gidaig sa DENR. Karong taon-taon at tangi ang kumplitong detalye. Hook up punta ka niya taon-taon dito sa may Palawan. Kamahin sa nasunog na matutpang abisal. At tanginin niyo mga siligan, soking tigpamina. Alas 11:30 na. Hatod ka na to sa Mitis. DTX sa 500 capsule. O D3 Bayo. Salamat dahil kaayo sa akong kumpare nga mo aray karon. Ngumpra siya ang D3 Bayo. Bita pre, epektibo na pre, pare Adi Benitez. Epektibo na pre, kay karon ang akong maintenance pre sa tinuod lang. D3 Bayo, Mitis o DTX 500 capsule. Pero ang giresita sa doktor sa ako pre, wala rin ako biyay. Ikan eh, alalay. Kay may nalamang pre ang kaso. Eh, mudawat matagkamatayon pero di lang tadalion. May nang medyo mataas-taas pa itong edad pre. Malay na to. Di lang tama ango-ango o di lang tama patal yun maayo. Masig mo edad patag mga 99. May pinakaroon sa akong kumpare. Kaming karon pero mamaray ko ato. Di makaya pre. 20 katao back and forth sa kihirog na magiti. Pero barko ra. Okay. Dito maglagay mga siligan, so kinaminaw, Solid Waste Management Program sa Dakbayan sa Bayawan City, gidaig sa DENR. Dito maglagay mga siligan, so kinaminaw, nakaroon sa pika sa linya, si K5 Natalie Kayapas sa mga report. K5 Natalie, K5 mo, kandos!
1: K5 News FM, live report.
3: Gidayiga sa Department of Environment and Natural Resources ang dakbayan sa Bayawan tungod sa maayong sistema ug pagpadaga sa 21 ka hektarya nga Bayawan na City Waste Management and Ecological Center nga nahimutang sa Barangay Maninihon. At tulos sa pagbisita gipayaga ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna nga angay sundon sa ubang LGU ang pasilidad nga nagpakita nga posibleng makabuhat og epektibo og gawalay baho nga sanitary landfill. Dugang pa ni Cuna ang Bayawan usab ang ehemplo sa pananawon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. alang sa limpyo o gamaayong nga komunidad. Tungod sa nakasulod nga talagsaong nga filtering system, napadayon sa pasilidad ang pagkawalay baho ni ini og napugan ang kadao sa kalikupan. Gumika ni ini na kadawat ang Bayawan City Waste Management and Ecological Center o mga pasinungo kasama sa BESA Solid Waste Disposal Facility gika sa EMB7 o 2022 Presidential Lingkod Bayan Award. Gawa sa pagpanalipod sa palibot, nakahatag usab kini og dugang kita sa dakbayan pinaagi sa tipping fee nga 1,000 matag tulinadang basura gikan sa pulo ka silingang LG ug mga pribadong kumpanya. Giapil na usab ang maong pasilidad isip lakip sa mga atraksyon sa Ibayo Bayawan Tourism Package nga ginabisitahan sa mga delegasyon na gikan sa Luzon, Visayas o Mindanao. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Bayawan, kinis ka K5 na thali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News sa FM
1: Live Report.
0: Okay mga siligan, so kintig pamima report ni K5 Natalie Cayapas. Okay mga siligan, so kinapanayin takaro sa tuga programang 11 Mbps. Ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151 0999-537-2151. Mauna inyong tawagan na in kaso text or tawag sumbong tanan na aniha. Alala mo anang text meet kay makabisit. Diba? Sa atong FB Live na pwede mong makatutok pero i-share po ninyo para malipay punta ninyo. I-share ba? Like and share. K5 News FM Digital Dumaguete. O sa akong personal, K-Rex X-Train. Muna, nakalayip mo na, kuyog mo na sila doon. Ha? So, dito nga po bumusumbog kong inkaso, ha? Pero bawal, chat-chat. Tinarong lang ta. Na mag-iuban, usahay nga, mag-I love you dahil. Why, ha? Kuan lang ta ka nang sa tinarong lang ta, ha? Kaya, masukoon niya akong uyab, magsilos. Magsilos niya akong asawa. Di ba, Jenner? Anara, tinarong lang ta. Gusto mo, kinabuan, solo mo din eh. Sabi ta, tuta na nga na. Ano, tabi, ano, kabugangan. Bito, joke na na eh. Okay mga siligan, so kinin na mayong pagpaminaw karo sa may James Cargo Purwag. Mayong pagpaminaw karo ni Sir James Cargo Purwag, ang owner manager sa James Cargo Purwag. James Harencio, may nga buntag ni Modia Sir. Og sa imo mga driver, sa imo mga staff, og dapat sa imong opisina. Kung gusto mo magpadala sa inyong mga gamit o kung sa 24 hours, Luzon, Visayas, Mindanao, James Cargo Purwag. Nadya sa may bypass sa loob, safety pa ang inyong mga ipadala sa James Cargo Purwag. Pangitaan lang ninyo si owner manager nga si James Arinsyo. Diba? Safety pa ang inyong mga ipadala. Okay mga siligan, so kininaw, ayaw mong kalimot, kanuna Diyod nga magmaitisi mo. Kaya ang maitisi na kung kinikatabang sa atong kaugalingon, magkahatag kinikaligon sa atong immune system. Motomar mo og maitisi, buntang utong hapon, matag-adlaw. Og ilabi na taas na kagsugan, nakagitawag po na ito nga diabetes, watakahibalo. Aya pa mo tamahalap ang imong panglantaw or maputlang ka og tiil. Kay maputlang kang tiil, wala tayo pag-ayo. Wala na tayo ayo niya og maputlang kang tiil in kaso, ha? Wala na tayo ayo og maputlang ka og tiil og simba ko lang, maputlang ka og tiil, makakita kagwapa, di ka kaapas. Mabiyaan yun ka. og mahalap yung kay mong panglantaw. Huwag mo ingon mo nga si Rex. Usahan po namo paglikay nga inkasog madiabetes me, simbakog mahalap ang mong panglantaw o basit maputlan po migtiil, ayaw mo pagkaproblema. Naatay ka ng trinsira or maunay mo pugong sa inyong mga sakit. DTX 500 Capsule. Mauna siya. DTX 500 Capsule. Buntag untog hapon magtumar mo ni ana. Isa pa. In kaso og dali ka matakbuyan og sakit or dili ka gusto dali matakbuyan og sakit or mahadlok kang masakit or dili gyud ka gustong masakit, Ditribayo. Kay ang Ditribayo aduna kini sa gitawag nato nga virgin coconut oil. Buntag untog hapon lang yapon mo tumar mo ana. Di ba? Tapos kung ikaw adik ka sa pagpangapi, kay na magoy tawo nga adik gyud pagpangapi, sabara nako. Buntag untog hapon kape. May ngonay ko, "Bet, kape bet." Kasabot na si Beta na. Ang akong ginainom nga kape ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakape ka pa na detox ka pa. Okay! Og klingi ka Jopres, kinangdan kong bahok kag ilok, ay puti pa imong ilok, humot pa imong ilok para dili ka ingon nga bahok kag ilok. Og kanay nga Extend Food Supplement, pinaka-importante ni nga mga lalaki na to para ato ma-entertain ang atong partner, atong asawa, atong uyab, Extend Food Supplement. O kanayang DTX Beauty Shop, ha? Maunay makaminti sa atong kutis porcelan, ha? Batasan ako ikaw maligo. DTX Beauty Shop. O kanayang probiotics po ni siya, ha? O kanayang Extend Food Supplement po, pinaka-importante po ni sa mga lalaki. Boy na! Alas 11.22 na, naka-standby na ang Palawan Tandem na to karon. Kabahin sa sunog sa Sakavisel dito sa may Palawan. Go ahead, good morning!
5: Ay, dyan na na-trap sila sa idalom. No? O kung pasalamat na kita kung nasampay sa pinasinika mga islada sa palibot sa probinsya sa Palawan o magluwas diri ang ginakasubo ta kaya ngayon mabiktima basta gani sunog mabudlay na ma-identify.
6: 11 Mbps.
5: Kahit tikin ang lamok isa ni ang DNA test. Na, para nga ma-identify mo nga ti imata mo na, na kaga subong man, ang miyembro mong sang pamilya. Ti mayara na subong sang hotline nga gin-provide. No? Nga ti may mo kalabanan sa saling nasambit siya ni. Nga mga biktima diri, mga taga Palawan gin, tagmay mo ang iban sa ibang mga lugar sa Pungso, Pilipinas. Kaya kung lang taon natin, ang ining nasambit siya barko halin dito sa may Metro Manila kagpakadto sa area sang Palawan.
6: 11 Mbps.
5: Tagbalaan naman ang Palawan niya, damo kita nga mga Ilonggo dira, nga naga-star ang ibandra nagpangabuhi. Ibandra nagpangabuhi.

0: 87 Mbps.
1: Okay, karong taon-taon lang kay medyo medyo nawala ang Palawan. Karong taon-taon kabahin sa usa ka bisel nga nasunog, kasagaran ubay-ubay ng mga biktima matod pa sa taga Kipad News FM Palawan, halos taga Palawan. So paabutan ninyo ha kay ang mga dugang o makompletong detalye. Kaluoy po din tao sa mga biktima. Nangaso, o sa kaya nga barko ni Engineer?
2: O sa ni? Nang Klinika okay. Di Alternativo.
0: 11 Mbps.
2: Payaban huya sa antioxidant kaysa mga HK5 ho natin. Pangalagaan ang ating hunga katawan sa tulong ho ng DTX 500.
0: 11 Mbps.
2: Bibili huyan sa lahat ng ating mga butika, mga pharmacy sa Puerto Princesa at sa mga munisipyo natin dyan sa bayan ng Nara, sa Ching's Drugstore at Generics Pharmacy.
0: 11 Mbps.
2: Yan na, K5 Joe, sino yung nakasalang?
0: 11 Mbps. 11 Mbps.
2: Tinitingnan ko dito, mga K5, yung compilation ng mga pangalan. Ayan, kay K5 Bobby, mas malala pa rin po K5 Gilbert yung sa Princess of Star way back 2008. Oo, yun yung napasalubong niya sa bagyo yun eh. K5, ano? K5 Bobby? Nalala ko yan eh. O, kasi yung kaibigan ng aking pinsan ay napasama rin doon mga ka-K5 natin. Ako?
0: 11 Mbps.
2: Talaga naman, mga ka-K5 mo natin, kahapon eh sa pagsabi talagang disgrasya. Pero tingnan natin, ito ba talaga ay disgrasya mga ka-K5?
0: 11 Mbps.
2: Pangyayari na ito, wala naman humay gusto talaga. Sa ano ba mga incidenting ganito, mga ka-K5 ho natin. Sa ngayon, ang magagawa ho ng ilan nating mga kababayan, lalo ng mga kaanak, talagang nananalangin, dumadasal, na sana'y makita yung kanila ho ng mga kaanak. Na sa page din ho natin sa K5 News sa Palawan, bisitahin nyo ho yan, yung ating mga update ho dyan, mga ka-K5. Nandito yung mga mukha, oo, yung mga pangalan ng mga kaanak na nawawala, patuloy pa hong hinahanap sa ngayon, mga ka-K5 ho natin. Sabi ka natin sa ating hong, ano, sa ating record lamang, pakita mo yung K5GO, ay K5 Kuejo, yung ano, yung pangalan ng mga survivor natin, o yung nasa listahan na isinulat ho ng ating mga authorities para kahit papano, yung ilan nating mga ka-K5 ay mapawi yung kanila hong pangamba doon ho sa mga kaanak nila. Baka kabilang ho dito sa listahan na ito yung inyo hong kaanak sa nasa pangangalaga na ho ng ating mga otoridad. Yung mga iba medyo naging kampante na or nawala na yung pangamba dahil kasama doon sa nailigtas.
0: 11 Mbps.
2: 42 ha, 42. Ito yung official na ibinigay sa atin mga ka-K5. Official na inilabas ng ating hong mga otoridad na mga survivor.
0: 11 Mbps.
2: Doon ho sa 5 na nasawi, mga ka-K5, sa insidente na ito, wala pa ho detalye. Oo, yung ating mga otoridad kung sino-sino, ano yung mga pangalan nito hong 5 na ito, mga K5 ho natin. Sige.
0: 11 Mbps.
2: Ay, kasama na natin mga K5 ang iba pang mga himpilan ng K5 News FM. K5 News FM Philippines, mga K5, iba pang mga himpilan ng K5 News FM. Nakatutok mga ka-K5 sa pangyayari na ito.
0: 11 Mbps.
2: Ay, naku, kasama na natin ang iba natin mga ka-K5 mula sa K5 News FM Olongapo, Tacloban, sa Antique, Cagayan de Oro, at iba pa hong mga K5 News FM station ho natin.
0: 11 Mbps.
2: Okay na, mga ka-K5 ho natin, K5 Kuya Jojo at saka K5 Jones. Unahin na natin, simulan na natin yung ating mga kakausapin, ating mga pag-update natin, mga ka-K5 sa iba't ibang ahensya ng ating hong dito sa bayan ng Coron particular. Inukontak na rin natin si kapitan sa bayan ng Coron kung saan doon ho pansamantala o doon ho namamalagi na ngayon sa covered court ng barangay Turda. yung mga na-rescue nating mga kababayan.
0: 11 Mbps. 11 Mbps.
2: Oras natin mga kaibay, maganap na ng alas 11.28 na ho ng tanghali na.
0: 11 Mbps.
2: Ang ginagawang background ho yung ating himpilan, yung K5 News Up. Okay na K5J, yan sinasalang na. Oo. Sino yung ating uunahin, mga K5 ho natin? Yung team ho ng K5 News Up ng Palawan ay patungo na rin ho sa bayan ng Coron para ho makapag-update na rin sa karagdagang pang mga kaganapan doon ho mismo sa lugar, mga K5. Hindi pa ho malapitan as of now sa mga nakikinig ho ngayon, nanonood ngayon ng mga kababayan ho natin. Hindi pa ho malapitan sa ngayon yung barko, mga K5, dahil yung sabi sa atin ng isa hong residente rin doon na medyo may mga apoy pa, mga K5.
0: 11 Mbps. 11 Mbps.
2: Simulan na natin, mga K5. Sino yan yung una natin isasalang? Mga K5 ho natin. Ulitin ho natin ha, sa mga kababayan ho natin sa iba't ibang mga himpilan, ang pasahero ho dito sa barko na ito sa MV June Aster ay 117. Tapos yung crew member nasa 17, mga K5 ho natin. At hanggang sa kasalukuyan, ang nilalabas pa lang ho na datos ng ating hong Philippine Coast Guard at iba pa natin mga authorities ay nasa 42 o 42 yung survivor at yung casualty o binawian ng buhay ay 5, mga K5 ho natin. Ayan.
0: 11 Mbps. 11 Mbps.
2: Samantala mga K5, simulan na ho natin. Nasa kabilang linya na ho natin si Lieutenant Aileen Ausente, mga K5, tagapagsalita ho ng ating Philippine Coast Guard dito ho sa Palawan. Mama Aileen, yan isang mainit na tanghali ho sa inyo, Ma'am. Si K5 Gilbert Marcio ho ito, mga K5, Ma'am, dito ho sa programang 11 Mbps sa K5 News sa Palawan ho, at nakikinig ho sa atin yung ating ho nga mga kapatid na himpilan sa K5 News sa Philippines ho. Ma'am, nawala si Ma'am Aileen. Oo.
0: 11 Mbps.
2: Nawala si Ma'am Aileen. Ma'am Aileen? Hello, Ma'am? Oo, nawala yata. Oo. Ma'am Aileen. Narinig ba tayo ni Ma'am Aileen? Oo, sandali lang ha, mga K5, inaayos lang ho ng ating technical department. Nakatutok ko yung ating Philippine Coast Guard dito sa pangyayari na ito, mga K5 natin. At tuloy-tuloy ho yung pag-update at dagdag na tauhan na kakailanganin. Ma'am Aileen, magandang mainit na tanghali ho sa inyo sa K5 News sa Palawan ho ito, si K5 Gilbert ho ito sa programang 11 Mbps.
3: Magandang tanghali, Sir Gilbert, at magandang tanghali po sa lahat ng ating tagapakinig.
2: Oo. Ma'am, by the way, tayo ho ay live din sa iba pa nating mga kapatid na himpilan sa K5 News Japan Philippines. Iba't ibang himpilan ng K5 News Japan may nakikinig ho sa atin at nanonood. Ma'am Aileen, sa impormasyon ho natin, kaugnay sa insidente dito ho sa MV June na Aster, ma'am?
3: Yes, sir.
2: Oo. Ma'am, anong oras ho ito na nagyari yung insidente dyan ho sa MV June Aster, ma'am?
3: Sir, according sa ating report, sir, nangyari po ito kahapon, September 9, ng around 6:31, sir, ng gabi.
2: At saan ito, ma'am, particular na naganap? Malapit na ba ito sa Dalampasigan or medyo malayo pa, ma'am?
3: Sir, mga around 4 nautical miles, sir, from Barangay Turna, Coron, Palawan.
2: Oh, malayo-layo na, malayo-layo pa ito, ma'am. Oo. Pa, anong oras nakarating ho sa atin yung kaganapan na ito sa naitawag sa Philippine Coast Guard, ma'am?
3: Mga around 6:30 din, sir. Mga 6:30, mga 6:45 po siguro, sir. Noong may mga nakapag-send na po sa atin ng videos at may mga nakapag-send ng report na may nasusunog nga po na barko po. Lapit po sa barangay Tunta.
2: Oo. Pagdating ho natin doon, ma'am, sa area, ano na ho nadatnan ng ating hong mga kasama ng ating hong Philippine Coast Guard, ma'am?
3: Yun, sir, based po sa video, sir, na itinote natin sa gabi. So, talaga pong lumalagablab po yung operate sa gabi. At meron pong mga passengers na po and crew na tumalun po. Yun po yung mga directive po ng ating mga rescuers po kagabi.
2: Oo, grabe yung apoy, ma'am, nakikita ho namin dito. At dito, ma'am, sa hanggang sa kasalukuyan, nananatili ba kasi yung binabanggit na ating hong pasahero 117 at 17 tripulante, yung ating hong casualty, ma'am, ay 5 at yung ating hong survivor ay nasa 42. So yun pa rin, ma'am, or may nadagdag ho tayo?
3: Send pa yung mga additional information ngayong umaga, sir, kasi dahil dun sa nagkaroon na, sir, ng medical data, yung mga na-rescue po natin, we found out po na 43 po ang total po ng survivors.
2: Ayun, 43. Yung ating hong casualty ngayon, ma'am, ay 5?
3: Nananatiling 5 pa rin po, sir.
2: Oo, at yung sa ating hong hinahanap, marami-rami pa ito, ma'am, kung pagbabasehan natin yung record, Ma'am Eileen.
3: Opo, sir, kung pagbabasehan po natin yung nakalap nating record na 117 po ang passengers at 17 naman po ang crew, so mga around 86 pa po itong hinahanap po natin, sir. Pero hindi po tayo naka-close sa numbers po na ito, ano? Kasi habang patuloy po ang search and rescue operations po natin.
2: Ma'am, may initial na ba or mga angulo na may kinalaman kung bakit o kung saan nagsimula yung sunog na ito, ma'am, sa barko?
4: Sa mga na...
3: Ngayon po, ongoing pa po ang ating...
4: Na kuha tanga mga information. Saan gin-report na nga may sunog?
2: Oo.
4: Sa sining?
2: Mabigyan ko lang ho ng pagkakataon yung ating ho nga mga kasama sa iba't ibang himpilan ho ng K5 News FM. Silen, hindi ko makita. Yan, sige. Ito, sino ho sa mga kakaipaybo natin
4: Tara?
2: Sa iba't ibang himpilan?
4: Bureau of Fire Protection, Coron? Coron Municipal Disaster Risk Reduction and Management
2: Office? Para ho sa mga ilan, kasi may mga kaanak din ho or mga kababayan na nakasakay dyan ho sa barko natin. Any sa mga kakaipaybo natin, sir, ma'am? Oo, sandali lang, ma'am, maganda tayo. Baka may, mayroon na ho bang... nais magtanong sa mga KK5 ho natin, mga sister station ho natin. Mga sir, mga ma'am, baka may ho kayong idadagdag o kayo kayong nais itanong.
5: K5 Gilbert, mula sa K5 Olonga po, pwede po magtanong?
2: Ma'am.
5: Para po kay ano kay Ma'am Eileen, nakatukayo ko din. Kumusta na po ang sitwasyon noong mga na-rescue natin ngayon? Kumusta ang kanilang kalagayan? Ligtas na ba sila sa panganib? Ma'am Eileen?
3: Ma'am, magandang tanghali po. Accordingly po, ma'am, yung mga nasa, nagdala po natin ng hospital, ma'am. Ayos na po yung pakiramdam yung kalagayan nila, ma'am. Yung iba nga po daw ay nakalabas na discharge na po sa hospital.
5: Okay. Karagdagang tanong po, habang hindi pa nagtatanong yung iba, meron po ba kayong nakitang manifesto na nagsasaad doon sa eksaktong bilang po ng ating mga nakasakay o lula ng passenger ship? Ano po yung pinagbatayan ng ating mga numero, Ma'am Eileen?
3: Pagbatayan po natin is yung initial po na manifesto na nakuha po natin from the shipping company po.
5: Okay. Thank you po. Back to you, Kaki Gilbert.
2: Yeah, maraming salamat kay Ma'am Eileen dyan sa K5 News sa Pamalonga po. Any Kaki 5 po natin, sir? Mga sir? From K5 News FM, Iloilo. Ito po si K5 Enrico, si Rita, Sarah Gilbert, at saka kay Ma'am Aileen. Magandang tanghali sa buong himpila ng K5 News FM Philippines. Ang tanong lang ng Iloilo dito is ngayon, almost 18 hours na yung nakalipas nung mangyari itong sea tragedy sa MV June Aster. Pero hanggang sa ngayon, yung update natin is still 5 yung namatay, 43 yung na-rescued. Pero ano yun ngayon yung kalagayan or situation dyan mismo kung saan nangyari itong fire incident sa MV John Aster, Ma'am Aileen?
3: Sir, sa ngayon po, ongoing pa rin po ang ating search and rescue operation sa area. So, ang kalagayan po ng barko, sir, sa ngayon ay nakasagsag na po siya, sir. 7.6 nautical miles from Sturda Port, sir. Mm-hmm. And ayun, sir, accordingly, hindi pa rin po totally, sir, na napula yung apoy. Kaya hindi pa rin po basta-basang makalapit po, sir, yung ating mga rescuers.
2: Okay. So, may kahirapan yung rescue operation natin dyan?
3: Yes, sir. Kasi sa ngayon, sir, sa report na receive natin, sir, ay hindi pa totally, sir, na naapula yung apoy, sir, sa loob, okay, sir, ng barko.
2: Follow-up question po, ma'am. Itong MV June Aster is, ang nagmamayari po rito is Atienza Inter-Island Shipping Line. Based sa record po ng Philippine Coast Guard, kumusta ang background

0: Available nationwide.
1: Kaya sakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: T3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio. DTX Coffee Mix.

0: sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw. Nag-try ako ng DTS 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sumusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw. DTX 500.
2: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng MyDC. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at MyDC 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at MyDC.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines,
4: sumasa inyo ang MyDC Network News.
5: MyDC Network News,
4: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astera sa Corona, Palawan. Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Pagsugpo sa ASF gamit ang flame throwing sinimulan na sa Alicia Isabela. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astra sa Corona, Palawan. Kabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
6: 5 katao na ang kumpirmadong nasawi habang 42 ang iba pa ang nailigtas matapos na masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan, dakong alas 7 kagabi ng September 9. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, umaabot sa 42 survivors ang nailigtas ng mga search and rescue team hanggang alas 11 kagabi. Dinala naman ang mga nailigtas at mga nasawi sa Barangay Turda Covered Court na pansamantalang ginawang emergency processing at Center para sa insidente. Patuloy naman ang search and rescue operations ng Coast Guard District Palawan sa karagatang sakop ng Coron upang mahanap ang mga pasaherong hindi pa natutunton. May kabuuang 134 na katao ang nakalista sa manifesto ng MV June Aster. 117 ang pasahero at 17 ang crew members. Hanggang sa kasalukuyan naman ay hindi pa naglalabas ng report kung ano ang sanhi o dahilan ng sunog sa barko. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Samantala, Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Balitang hatid sa atin ni K5 Jonel Tives.
7: Nanawagan si Governor Paolo S. Javier ng agarang aksyon upang masolusyonan ang kakulangan sa supply ng kuryente at patuloy na pagkawala ng kuryente na nakakaapekto sa isla ng Panay. Kasabay ito sa isinagawang pagpupulong na dinaluhan ni na DILG Secretary John Vicrimulya, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, PNP Chief General Jose Melo Artates at BFP Chief Fire Director Juan Chu, kasama ang mga gobernador ng Panay sa executive meeting na ginanap kahapon September 9, 2026 sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Javier, ang patuloy na pagkawala ng kuryente ay may malaking epekto sa mga pamilya, negosyo, ospital, industriya at sa economic development ng probinsya. Dagdag pa niya, ang maasang supply ng kuryente ay mahalaga sa pang-araw-araw na

0: namumuhay ng mga Antikenyo at kinakailangan upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at development ng mga probinsya sa buong Panay Island. Malugod ding tinanggap na gobernador ang commitment ni Secretary Remulla kasama Department of Energy at iba pang national government agencies upang mapabilis ang mga kinakailangang intervention at solusyon para matugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Panawagan ng gobernador ang hindi lamang pansamantalang solusyon kundi isang maaasahan, sapat at matatag na supply ng kuryente para sa mga residente at sa kinabukasan ng mga probinsya. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Gawin ding pagsugpo sa ASF gamit ang flamethrowing na sinimulan na sa Alicia Isabella. Balita hatid sa ate ni K5 John Chavez.
2: Isinailalim sa flamethrowing o paggamit ng apoy ang ilang mga kulungan ng baboy sa bayan ng Alicia nitong Setyembre 9 bilang marahas. Ngunit kinakailangang hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang puksain ang mikrobyo ng African Swine Fever o ASF. Sa huling tala ng Kapitolyo, lumobo na sa 64 na barangay at 72 hog raisers ang apektado ng nakamamatay na sakit ng baboy sa buong lalawigan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya, namahagi rin ang lokal na pamahalaan ng mga disinfectant sa iba't ibang munisipalidad. Nagsagawa ng malawakang information drive para sa mga magbababoy at naglunsad ng agarang investigasyon sa mga bagong kaso. Nakasaad rin sa plano ng Kapitolyo na magtutungo ang kanilang disinfection team sa mga susunod na araw sa iba pang mga bayan upang isanitize ang mga apektadong puok at mapigilan ang tuluyang pagkalat ng ASF habang hinihintay pa ang bakuna kontra rito.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Negros Oriental nakapagtala ng bagong kaso ng African Swine Fever. Balita hatid sa ate ni K5 James Baduquillo.
4: Datos na nagpapakita ng karagdagang kaso sa African Swine Fever sa lalawigan ng Negros Oriental ay isinapubliko na.
5: Nilabas ng Provincial Veterinary Office ang kanilang datos na nagpapakita ng karagdagang kaso ng African Swine Fever sa Baay City, Negros Oriental matapos magpositibo sa virus ang 13 sa 19 na baboy na isinailalim sa pagsusurika. Inihayag ni Acting Provincial Veterinarian na si Vernon Lombanya na ang mga pinakahuling positibong resulta ay batay sa mga sampul ng dugo na kinuha mula sa mga baboy sa ilang barangay hanggang noong Setyembre 7 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Cambagyo, Rosario, Panamangan, Barangay Cambilaw, Basa, Kabanlutan, Barangay Tamugong, Kalasgaan at Barangay Manlipagka. Bukod sa Baay City, may 4 pang LGO sa Negros Oriental ang kinilalang may mga aktibong kaso ng ESF. Ang mga LGO ay kabilang sa bayan ng Balancha, Pamplona, Bayawan City at Tanhay City na kung saan ay pinaaalalahanan ang lahat na maging responsable sa kanilang mga alagang baboy.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 James Aditri Bayo Baduquillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: At may 39,000 na mga kabataan na bakunahan kontra measles at rubella sa Capiz. Balitang hatid sa atin, Nega K5, Myla Fuentes.
6: Umabot na sa 31,221 bata ang nabakunahan laban sa measles rubella sa lalawigan ng Capiz. Base sa datos, katumbas ito ng 57.1% mula sa kabuuang target na 68,665 bata na edad 6 hanggang 59 na buwan. Pinakamataas ang accomplishment rate sa bayan ng Sapian na nasa 67%, sinundan ng bayan ng Tao na may 65%, samantala nasa 48% naman ang pinakamababang accomplishment rate na naitala sa bayan ng Mambusaw. Patuloy naman ang supplemental immunization activity upang maabot ang target ng mga bata at mapalakas ang kanilang proteksyon laban sa measles at rubella.
7: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, pagling kay former Mayor Jed Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration na inalala ni DA DILG Secretary John Vic Remulla. Balita hatid sa atin ni KK5 Kim Kaluyo.
8: Inalala ni Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Remulla, ang pagling kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal na droga noong Duterte Administration. Sa speech ni Remulla sa isinagawang blessing at turnover ng Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 6 sa Iloilo City. Ipinahayag nito na isa lamang biktima sa war on drugs si Mabilog kung saan ginamit lang ang polisiya sa mga gustong kalabanin sa politika. Ayon pa kay Remulla, most exceptional public servant si Mabilog sa lungsod ng Iloilo. Matatandaan na pumunta sa Estados Unidos si Mabilog kasama ang kanyang pamilya matapos itong classify bilang wanted at may mga pagbabanta sa kanyang buhay at bumalik lamang sa lungsod ng Iloilo at sa Pilipinas matapos ang naging administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, KK5 News FM.
1: Gayun din, Aklan Police nakatanggap ng 10 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ang Kampyon na Balita niya, hatid sa atin ni KK5, Leonard Veray.
9: Nakatanggap ng 10 Honda PCX-160 na motorsiklo ang Aklan Police Provincial Office o ang APPOW kahapon araw ng Miyerkules. Ito ay kasabay sa isinagawang blessing and turnover ng mga motorsiklo na pinangunahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla at ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. sa Regional Office 6 sa Camp Delgado, Iloilo City. Personal naman itong tinanggap ni Aklan Provincial Director Colonel Arnel Enrico Ramos at Aklan Governor Jose Enrique Miraflores kasama ng Aklan PPO ang Iloilo City Police Office na tumanggap rin ng 10 mga motorsiklo. Samantala, tinanggap naman ni DILG Secretary Remulla ang talibong mula sa bayan ng Libacaw Aklan bilang token. Ayon kay Remulla, malaking tulong para sa pagpapalakas sa bawat pagresponde ng mga otoridade sa mga matatanggap na tawag sa 911 na nangangailangan ng assistance sa mga kapulisan. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Leonard Viray para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Samantala, leader ng teroristang grupo patay sa engkwentro sa Baybay City. Balita hatid sa atin ni KK5 Carlo Arisgado.
10: Patay ang isang hinihinalang leader ng New People's Army o NPA sa nagarap na engkwentro sa pagitan ng mga militar at ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Caridad, Baybay City. Kasunod ito ng ulat ng pangingigil sa lugar. Kinilala ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang nasawing rebelde na si Irwin Murillo Masida o alias Romney, taga Las Navas, Northern Samara. At siya ay naiulat na Vice Team Leader 1 ng Island Committee Livox sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee. At batay naman sa ulat, mabilis na rumisponde ang mga trupa ng 802nd Infantry Brigade matapos magulat ang isang concerned citizen hinggil sa illegal na extortion o pangingikil ng mga armadong individual sa nasabing komunidad. Nagresulta ito sa bakbakan na ikinisawi ni Masida at narecover din ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente ang isang M16 rifle na naiwan ng grupo. Kaugnay nito, muling nanawagan ang mga militar sa mga natitirang miyembro ng NPA sa nasabing lugar na magbalik loob na sa pamahalaan at iwan na ang armadong pakikibaka. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. KK5 News FM.
1: At lalaking may mental disorder patay matapos saksakin sa Cagayan de Oro. Balitang hatin sa atin ni KK5K Buscaino.
11: Sinaksak at napatay ang lalaking may mental disorder dahil sa salitang itaas ang panty. Kinilala ang 47 anyos na biktima na si Joe Edward Imbate. May sakit na schizophrenia at residente ng Zone 5 Upper Linog, Cagayan de Oro City. Kasong murder naman ang haharapin ng 29 anyos na suspect na si Vicente Palutaw, kapitbahay ng biktima. Batay sa inisyal na investigasyon ng Puerto Police Station, Pumunta ang suspect sa bahay ng biktima at kumatok sa pinto. Nang buksan ang pinto, agad na sinuntok at paulit-ulit na sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang isang kutsilyo na naging sani ng agarang kamatayan nito. Bago ang krimen, sinabihan umano ng biktima ang 6 na taong gulang na anak ng suspect na itaas ang panty nito dahil doon umano nagagaling ang mabaw amoy.
12: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Mga K5, sa detalye ng ating balita abroad, umabot na sa mahigit 1,000 bata ang nasawi at mahigit 187,000 ang nagkasakita sa pinakamalalang outbreak ng tigda sa Bangladesh. Ayon sa CDC, ito na ang pinakamalalang outbreak ng tigda sa buong mundo na pinalala ng kakulangan sa bakuna at kaguluhan pampolitika. Lalo namang nahihirapan pa ang mga ospitala dahil kasabay nito ang pagdami rin ng kaso ng dengue. Patuloy naman ang vaccination drive upang maabot ang mga batang hindi pa nababakunahan.
13: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Gilbert Basho sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
15: Visio
14: gamay D3.
15: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar.
17: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
16: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
15: Ang Visio
14: gamay D3.
15: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masinug?
0: May diabetes ka?
1: Mang DTX 500 na!
0: Ang DTX 500!
1: Adunay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
1: ug antioxidants,
0: nga gigan sampalaya,
1: ug desugared sugar cane,
0: mga organic compounds,
1: nga effective,
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500! DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
1: DTX Coffee Mix!
3: Mga butika! Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Aduna mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot og beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS og PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado og pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City og pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Aniya na ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila o mga dekalidad na trabaho sa mga glass o aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass o daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila nimutang sa Angtay Building, Corner Lucrite and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiyakinin ni Ma'am Jane Lumapaw. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
9: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong gipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa tani papa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon gipanagiya kini ni RG og Net Gutib. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not being the best, but we make sure we serve you better.
10: Three, bio.
11: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
12: Kapalit sa mga butika.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Oras, alas 12:26.
16: Disya.
15: Sa kahanginan.
17: Aki mga siligan, suking tigpaminaw, panahinta ka rin sa tuga programang Ilibin in BPS. Salamat sa akong kumpare sa Osaka Supervisor sa B9, si Pari Adi Benitez. Medyo dili na kay Bug at ang 20 katao sa ako, kaya na nanitimbang ako. Ha, Junior, ha? 20 katao, bakampot, ako'y bahala na, pero barko lang, dili o siyan jet. Kasa kumangita na 20 mila. Oy, Kapitan Jason, salamat kay Kapitan Jason, ha? Murag usapot si Kapitan Jason nga miabag po sa ato ang team building. O gag akong kumpare nga si Pare Adi, 5,000 pre, automatic, ha? Gamay na lang akong kulang. Murag makasakay na gini, 20 katao, manong si Kiora. Ha? Okay. O sa mana? Ha? Ipahatag katong tao? Pasod na din kay karoon na lamang. Pila man na? 1,000? Pasod na itong tao. Karoon lang tayo manawagan para makauli. Kay naay nangayo og tabang sa ito adere. Kanibang ang ihang sitwasyon. Engineer, dili lang na ko interview pero kamirahan lang na ito. Okay na? Ah, sige. Nihatag ang usa sa supervisor sa V9, si Pari Eddie Mohatag og 1,000 kay naay ni Dool na to diri nga mangayo in town pod og tabang sa ato. Eh ako hapon man unta ni pero hapon lang gyapon. Naay gihatag bet. Dili na ko sige palawos na diri kay dili pwede kuan ako ang akong kuha kay na videohan ako siya nakuha ang akong kagiron for security reason kay kung akong ipagawas pati akong kagiron maapil maingot tumo patay na ko di ara mo rin imong sakyan na bantay ka karon na mo. Diba don palihog ko kalalay don be kanang nangayag tabang nama ko picture pero makuha magud akong kagiron para kuan ba security reason makuha man akong kagiron di ara na ang kagiron di ini adere ya ha di ara ang kagiron mao da ni color siyang kagiron ha puti di ayo kagiron ha? Okay naay kuan siya almost how many years na in town kaluoy pod siya ang iyang katitir tapos ang iyang hawak putol na iyang hawak so wa na koy mahimo di na ko pwede ka-refuse kay nakasulod naman diri sa K5 so gapasalamat pud ko sa usa podcast sponsor pud nako sa 20 ka tao bak-anpot secure karong team building namo kanibang siyempre gitugahan pud ta ni manager di ta kabalibad sa to manager. Sige, i-call na ko na 20 katao back and forth, pero barko lang ha, dilitaan ang pa-aircon ta. So, pasalamat po ta sa usa sa supervisor sa B9, Nicole og 5,000, og si Kapitan Jason po 5,000. So, katunga na lang akong kulang. Na, gamay na lamang ni, dili kay kumakulbaan ang mga siligan, so kinti kami na. Dito ka, interviewin ti ka, para makita po sa mga pangayuan po na to, og tabang, kuhaan ng kuanbet in town ang akong staff may gatulak-tulak ang iyang kariton. Ha! Ay, Ginoo ko. Pila na katuig ng imong sakit, sir? Tagaasa man ka, pila na katuig ng imong sakit? Istorya. Pila na katuig ng imong... Bet. I-smog, microphone over speakers. Kaninga microphone, bet. At i-smog na, sir. Na, isintro na. Very good. Pag-practice og kuan meta pang radio kay pohon mamatay ko, ikaw ako ipuling diri. Ako inus doktor. Okay. Diara. I-smog pa diri, bet. Sige, i-smog. Okay, doon. Palihog ko doon. Ay, kadmok. Kamera doon. Gwapo, bitaw ka. Okay. Maayong abuntag ni mo, sir.
12: Mayang buntag po.
17: Pila na katuig na imong sakit?
12: Apit na magpito, sir, kay 2021.
17: Ang imong trabaho sa ano, tigsaka o ang imong trabaho sa ona, tigsaka, iwahing daw ang kamera doon? Kamera na doon, ipatunga doon ang kamera doon. Ayaw na lang, ayaw na lang, si engineer na mo ay mo kuan. Asa to, bet, na ay 1,000 kanang tao sa gawas, kita ka na naka-highlux niya. Maunay, supervisor sa B9, muhatag siya 1,000 sa imo, ha? Si Adi Benitez. Ihatag bit ng 1,000. Para dugang-dugang na nimo sa imong katiter, unsa ba kaing ano sa kakuhang katiter?
12: Ugma, sir, ilis na po na ako.
17: Ilis na po nimo. Okay. Onya, agwanta lang sa kataman karong hapon kay mangayo pata sa maminaw onya sa ako, ha? Kay usaon man, riman kang hatod.
12: Oh, sir.
17: Okay. Kanang 1,000 karon parsa lang sana sa akong kumpare na kanang na karon nagaparking sa gawas nga gainom pa og DTX Coffee Mix. Mauna si Adi Benitez, ha?
12: Salamat kay guys. Gata ganin, sir.
17: Usa ka supervisor na sa depo di sa may Amlan, dool sa mayong shipping. 1,000 na kay usa man naunhan naman ka og naunhan naman kag ditribayo nangumpra naman sa ditribayo. So 1,000 lang sa imo onyang hapon mangayo taog gatabang sa maminaw unya sa El Castigador, ha? Okay, ha? Sige, panawagan sa naminaw sa ako karon kay masig na nay makakuan nay naminaw karon makahatag si ang akong GCash number na la akong gamiton kay na kay cellphone pero wa kay GCash number. So ang akong GCash number pero mas maayo siguro engineer wala ba unya na lang siguro kantisay kay para dito kantisay si di mo kamaog mo kurik wa ni cellphone. Sige, una na lang ta magtiwas unyang hapon sa akong programang El Castigador, ha? Kanang 1,000 parsyal lang sana. Sige, panawagan sa naminaw karon basig unya na imuhatag unya nato sa El Castigador.
12: Manawagan na ko sa ay malumong kasing-kasing. Matabang na ako. Bisag pangkatitira o pandiyaper. Kay nag-ipot ko kaya akong sitwasyon. Wala nagukoy ka. Baligya mga alos mga gamit na ako. Urot-hurot na. Umarat na, sir. Salamat kayo.
17: Pasalamatin ang manghatag sa kanibo ni mo, si Apari Adi Benitez.
12: Salamat kayo, ano, sir.
17: Adi
12: Benitez, sa imong gihatag na akong grasya na nakuha ikakon ugma bayad.
17: Sige. Bet, kuhaan ni Bet. Palihog ko, Bet. Kita... Mana usahay makaingong tanga. Bahala kita sige og tabang kaysa kita mo itabangan. Kay di man ato mahibalo ang atong kinabuhi. Doon palihog ko doon. Way tao magpakabaga og lawang diri sa atong programa. Kung kaya lang niya iyang problema. Parang kailan lang halos ako ay kaning gatulak og wheelchair mana si Dundun di Paling.

0: tinuod bitaw kita wala ta kahibalo kung unsay mahitabo sa atong kaugalingon. Tinuod na. Usahay ginakumpir nako ang akong kaugalingon. Ako pobre ko. Kamu nga naminaw pod sa ako nga sama ra nakong pobre. Pero diferensya akong kapobrehon oy. Ako wala ko gaalsa sa akong sariling lingkuranan. Ang inyong kapobrehon og sa akong kapobrehon diferensya. Kayo magsundo, maka-excess pa man ko gamay. Kamu, wama may sweldo mapaabot. Kung na may sweldo mapaabot sa inyo, ha, igot lang sa dawat, bayad sa utang. Way kalahian sa ako. Pero diferensya atong sweldo. Muna usahay, pag naanay mo sulod dire, dili na ko karipyos. Akong ipaningkamutan nga ang tao makagawa sa K5, dili luhaan. Naagay mabitbit. Pero dili sa ingon nga 100% na ang tanan niya naminaw sa ako, ang problema sa usa ka tawo hakpon. Kay ang mitabang rapod sa akong programa in town sama rapod akong pobre. Mauna ako, makaingon ko kung naa may tawo nga mutabang sa tawo nga nangayo og tabang sa ako, manghinaot ko nga kamo tagaan pod mo og taas pod og lugway nga kinabuhi og mapalayo mo sa mga balatian. Magunsa man ko dire og wala. Useless. Naaman ko'y kahatag gamay, pero dili gud ka impatar sa maong problema. Ano, silingan ako in town. Gipapuyo, tuod. Yuta, gitagaan, tuod gipapuyo. Pero galantaw ko, sam, tulog ang giatop sako. Kita ka itong kulungan ako sa baboy engineer na kanabang gi-exist unta na ko kay og maglitsun ta, magluto-luto ta, hindi ta mabasag ulan. Ay, giguba na ko. Diba? 11 a karon saya akong gihata. Muna ako, dili ko pwedeng madatog mamilyonaryo. Kanang mo adto akong pamilya, akong mga amigo. Wow, si Rick Santos, haruhay kaayo. Haruhay, God. Kisa ko kisa kay maharuhay sa akong kabuang, misag wala na halahatag. Pero sige lang, dili mani ingon makita na to sa usa ka tawo nga gwapo og panimalay, nindot kaayo, pero imong batasan di makaog-iro. Eh, tinuod baya na. So, no choice, decision ko, Bisaya, guba. Ano man misag, guba, ayaw supa. Ta, in town, lami iyang tulog. Kumo kay galantaw po siya niya ko nga maayong tao ko, ni volunteer po siya nga, ako gunahan ni imong sagingan o imong dili, ko gunahin. Pero ako musaba nga tagaan na kung siya kalibo. Hapit naman mahuman. O mahuman, isa kalibo ka sa ako. So, mangita na po kung sa kalibo o ma, kay maluoy tas tao. Hahay, ni kinabuhi na ako. Na may taong maluloyon pero magreserba sa iyang kwarta, sa iyang kaugalingon. Ako ay reserba. Ay, pas mo. Ay, gwa, nag-ukik pa itsod. Ay, kinagagpabo, ihaw na ako. Ay, manok niya. Ano ako, sahay. Sige lang, engineer. Wa tayo mahimo. Mamaning papel na ito sa itong kinabuhi. Prangka nga pagka-istorya, walang ko'y staff, wak ko'y tao, wak ko'y driver, wak helper tanan, ako lang. Akong sweldo sa K5. Ta, grabiso sa kong anak kagahapon. Wak ko kauli, kaya ka pamasahe. Igot lang ko ga padala para pangkaon nila. Kung wak ko'y staff, walang ko'y helper ang unsa, nasa pag kada semana mo uli kong gabaw. Sa akong sweldo ha? Pero usaon man ato. Pero sige na lamang. Martay mahimo, magbalita lamang tayo, engineer. Mga taga-istorya anig hangin.
1: Parang kailan lang.
0: Mana ako, makaingon ko nga, mamatay man ko, engineer, pasalamat rapod ko ang katunga mo dahig, ang katunga mo ingon, may rapod, di po siling buangan eh. Pero at least, di ba? O namay mo istorya sakit para nako, katong naligsan rapod nako. Pero katong natabangan nako, ay makikpatay yun to. Pero dili patay nga unsa, baanay ra. Okay mga sinigan, so kini na para itakaroon sa itong programang Living in Deepest. Salamat kayo ni Pari Adi Benitez, ang usa ka supervisor dia sa may dipo, dia sa may tampe, na mihatag sa usa ka tao og 1,000 pesos na nangayog tabang dili sa ito. Pre, salamat kay pre. O sa mana, kasi gahatag ana, pagkaon. O, to ana, problema na po pagkaon akong staff. Kay kinsa mana, kasi gahatag, si pastor. O, kani, kita dire, wala imposible dire sa to asa kipayb. Makakaon, makadalag kwarta. Pero dili ingon nga magpasan og kwarta. Makaluklok yun. Di po na ito, ma-pressure po ni ito makaubanan din, eh, pinara po ng taong sweldo nila, tag 50,000 bulan, ito pa yung mga balay, wapay na nga human. Doon po, yung negosyo, wapay kayong mga utang, litsog, utang mga litsog, bantay na yung mga utang o litsog ang doon. Eh, panghatag ragod ang nakautang ni Modredoke, ako yung singin. Il Gio sa Valencia! Naghanay na sa mga activities, sorry, activities, pagkalaluma po yung pag-alit sa'yo. El Gio sa Valencia, naghanay na sa mga activities na buluhaton alang sa kapistahan. Dito maglagay mga siligan, so kinunay na karoon sa pika sa linya, si Kipay James Bandokilo. Kipay James, ikipay mo. Kanto!
2: K5 News FM Live Report.
3: Nagpahigayon og tigom ang Municipal Tourism Investment, Culture and Arts Council aron ihanay ang mga kalihukan og pagpangandam alang sa umaabot nga kasaulugan sa kapistahan sa munisipalidad sa Valencia. Abaong tigom pinanguluhan ni Municipal Vice Mayor Honorable Junami Tavans uban sa mga representante gikan sa nagkalainlaing mga buhatan, organisasyon og mga hingtungdan. Atol sa tigom, gihisgutan sa konseho o sa mga hingtugdan na ang final nga mga detalye sa mga kalihukan sa kapistahan na mga schedule, mga responsibilidad o uban pang importanteng pagpangandam alang sa selebrasyon. Ang LGU Valencia, pinaagi ni Municipal Tourism Investment Culture and Arts Council, nagparayon sa pagpalig-on sa kolaborasyon na tali sa naglain-laing mga hingtungdan sa pagpasiugda sa lokal nga kultura, turismo o partisipasyon sa komunidad sa mga selebrasyon sa nahisgutang munisipalidad. Balita gikan sa News Center nga hatod kanato sa DTX Coffee Max. Nagakapi ka na, naka-detox ka pa. Kinilagapon sa kanunay ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ka K5 James sa D3 Bayo Banukilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw. Report ni K5 James Banukilio. Asa ang patrol na to, engineer? Ang atong patrol, asa? I-check na ang patrol. Tuwa na po yung foreigner namatay. Foreigner namatay. Kay, ato lang i-off-air na. Kaya siyempre, kung asa ang location ano eh, asa man, mo kuanta kang manager ha? Ano ha? Kadali lang. Na ay namatay na foreigner diri dool sa Amoa. Na ang findings kay gi-atake. Pero na ay pasa ang mga lawas. Daw ingon sa nakakita. Okay. Ang patrol, pasirita na to sa patrol, ikaso ni. Asa man si Babe, kisa may field na to, si K5 James, amurag mo-op na si K5 James, kisa may makapuli niya karon. O sana po, kapuriner, patay, matod pag-i-atake, pero na'y mga pasa sa lawas. Ato ni palaapon karon. At ang iunya ninyo mga siling kasokin mo na sa ato mga plus report.

0: Okay sa mana.
1: Hatag siya ginabang.
0: Oh, hinabang. Oh, ihatag sir. Salamat kay sir. Ah, sige. Okay. Bet, ihatag hinabang katong isa pod ni nato ka listeners pod. Ihatag atong sir, salamat kay sir. Salamat kayo. Sinanay, ihatag wala pipi. O sige, ihatag na dito. Imposible din na madato karong adlawa. Eh, looy kayo. Sa tinuod lang ha, prangka. Ako gani, ginabawal na ko nga manawagan ko diri og kanang ingon pundo-pundo para sa tabang, dili ko. Ang akwa on the spot. Dili na taan ang ingon pundo-pundo. Kay in kaso na yung na ay mangayog tabang sa ato, usap pata mangayo og tabang sa naminaw sa ako. Dili ko pwede nga atay tabang karon kay in kaso dili ko ana. Kay ang huna sa tao nakatisok na or nakaprogram na ang kitawag nito nga flood control. Basig maghuna-huna sila flood control na pod ni. Ah, di ba engineer? Tama ba ko dun? Eh, dun. Kag microphone dun, mag-istora na ito dun. Balo ko, busy ka, kadlawan pa ka, dapat mo-off na kakaroon. Ako dun, gibawal na ko ka ng manawagan din nga. Pwede ko mukaan mo, mo jikas mo, kay inkaso o naatay tabangan makahatag na yung gilikay na ko na doon. Kay basing makaingon sila, maigo sila sa kanagitawag na to nga flood control. Tama ba doon?
2: Okay, kay Pebrex.
0: Ano ka loyaman ka doon? Ha?
2: Hindi pa kay...
0: Kadlawan pagod ka ni Gawas.
2: Pero update ko, nakamaitisi ko.
0: Ah, kanting. O sa tong sinyas ni engineer, maana ka. Ah, sige. At agis ako pabalik mga siligan, shocking to me now. Anto sa ato sa Pikas Lawak, sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Jonathan Kalbog, Kandos!
3: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Visio
4: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
4: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C, Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sporbiotics na adlaw-adlaw.
5: Mapalit sa inyo mga suki butika.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
15: D3 Bio.
16: Ako si Inara.
17: Tajud kayo ang akong blood sugar.
16: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
17: May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
18: Ang Visio
15: ng may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
21: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
15: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
18: pagbalik sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
15: D3 Bio.
16: Ako si Inara.
17: Tajud kayo ang akong blood sugar.
16: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
18: Ang Visio
15: ng may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
21: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
15: D3 Bio.
23: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
18: Ang Visio
15: ng may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
24: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
26: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
27: Number
26: Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras, alas 12.53.
2: Hostesya! Sa kahanginan!
0: Sa kahanginan! Kontaka daw ang Shaton PNP Engineer. Mangutan na ta sa PNP Shaton o sa patayang lawas sa foreigner matupan na puno og pasak ni. Atong tawagon ang PNP Shaton. Mangutan na ta kung saan ay sitwasyon. Sakop man ni sa Shaton kanang dool going to Antulang to ay foreigner dito nga matun pa. Matod pa naghagpasa ang foreigner. Atong kontakon ang PNP siya to kung natagaan naman nila o action. Kisay, kuhan ka rin sa field na to, ang patron. Hi, Kuya Riggs, maayong unto nga always jud ni na nino from Maymay, Salvador sa Tinago Bayawan. Thanks, amping, and God bless. Ikaw lang control dia engineer. Atong tawagan karon ang PNP Shaton usa sa gitawag po nato nga matun pag giatake ang usa ka foreigner pero lagi pagkadaghang kunog pasa. Naay gitext nato diri mga detalye ato lang tagaan para masayon nga maimbestigaran sa PNP kay gipang chat sa ato adiri ang mga detalye ka dili lang ko mo on air kay para matagaan po natong ideya ang PNP Shaton.

Okay, engineer, na na kay number sa aton, gi-contact na ko dere. Og na kay number sa aton, ako nang gi-contact dere basig na onin rati ka. Kay para ma kuan po nato ambot ni ring na ba ni atong tagaan og pagtagad be atong kanon. Di makontak ang number. Buhi idea kay gi-contact ko dere. Basig gasugat ang atong call. Okay mga siligan, so kindi minam atong gisulayan ang PNP Shaton. Atong gitawagan ang PNP Shaton, pero sige lang. Ato lang pasiritan niya sa patrol engineer. Si K5 Alamid man karon amo duty, no? Okay mga siligan, so kindi minam atangi unya ninyo sa atong mga plaza report kabahin sa saka foreigner nga matud pa giatake pero daghang pasa. Pero ang mga pipila ka mga hungihog marites na anak karon dirtanan sa ato. Ato na i-forward sa PNP Shaton para dili sila mag-misod o investigar.

0: Atong kawatan kadali ning oras engineer na 23 minutos. Atong gikontak si Kapitan Intad. Diya sa iya, kay mamay siya, Kapitan diya, karun sa may. Adi po makontak. Sige lang. Tanggapin mo na lang. Aking mga siligan, so kinin mo na, walang tingkong oras. Ang istura nili mahurot, pinang oras nagakapos. Wala may sagsikin sa makapukan sa akong baruganan. O wala may sagsikin sa makapatindog sa akong balahibo, gawas lang sa tao, nga itong ditamakan ang katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang kuman sa mga balitag komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager, Kipad Sir Bini Caboso. Area manager, Santa Catalina, Mayor Peb Obanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipad Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICA sa Lawak, Kipad Engineer Traffic Controller, Jonathan Calvo. O kinatibok ang presa sa Kipad Yusef M. Dumagiti, 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Salamat dahil ka nga pari Ade Pre. Salamat kay Pre sa mga pagbisita. O salamat po Pre sa mga pag-support sa among team building Pre karong 19. O gantod sa pizza 20. Di na ko magluya sa 20 katao. Kaya na ko ni karagang aeroplano, barko. Salamat kayo pari Ade Benitez sa imong isa kalibo po na gihatag sa usang katao na nangayog tabang. O direpon sa likod si Pastor. O katukos po na to ka-customer gahatag pag 100. Kinisika kay Fabric Santos Campos kanon ay nakamaintis. DTX Permanent Capsule D3Bio. Extreme Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita. Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros. Kipad News FM. Dalagun ang Diyos. Kandos!
1: K5 News FM.
2: D3Bio Health News.

0: Bayo Sir JP ang Muno Laurin.
1: Yes.
0: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan raman unta iproduce yun na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas Sir JP, walay Muno Laurin.
1: Mm-hmm. Mao nay rason siguro Doc Ramil nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan.
0: Oh. Kay man lubi mao ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
1: Tree of life. Mm. Mao nay rason nga ang Muno Laurin nga anara jud sa D3 Bayo dili jud ni mo makita sa plain vitamin D3. Mao nay bintaha sa D3 Bayo.
0: Kada bang na kay inumon nga pangkontras kagaw,
1: oh,
0: nga ang imong sundalos lawas pa-relax-relax lang, gapahuway.
1: Gapahuway ra.
0: Mauna ang benepisyo kung gainom ka og D3 Bio.
2: Mm. D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Usa pa ka benepisyo Sir GP.
1: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jod.
0: Mm.
1: Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19.
0: Mm.
1: Sa makausab baligta sa HIV.
0: Correct. HIV.
1: Mm-hmm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagyapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil.
0: Mm.
1: Doc Ramil,
0: mm,
1: kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon.
0: Mm.
1: D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
0: Correct.
1: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay Doc.
0: Mm.
1: Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na ah. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag.
0: Mm.
1: Usa sa ilahan namatay sa 3.
0: Mm.
1: Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan.
0: Mm.
1: Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila Doc natangtang ang viral load sa virgin coconut oil.
0: Mm.
1: Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil ara jud na sa D3 Bio ug sa plain vitamin D3.
0: Mm. Mao na nang sako ah, matag adlaw jud ko gainom D3 Bio Sir GP.
1: Mm.
0: Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon.
1: Oo,
0: at least di ba? Bisag 80 anyos kana Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
1: Ah, empleyado ra pugo Japan.
0: Mm. Mm.
1: Himsog ang imo mga brain cells no. Mm.
0: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio,
1: oh,
0: nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
1: Correct.
0: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayon ni mong buhaton Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timaniha ang D3 Bio Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, maguna jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
1: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio Doc Ramil,
0: mm,
1: na nakay 100 ka truck sa army.
0: Correct.
1: Na mo diritso sa kampo.
0: Mm.
1: Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck nga mo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha.
0: Mm.
1: Tawagi rami kung naa na.
0: Kung nangihanahanglan kag backup no, kinahanglan pud namo ang suporta.
1: Oh, dili na kinahanglan ang support Doc. Kay tuan naman sila sa field mismo ang Muno Laurin.
0: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection.
1: Mm.
0: Upat kaadlaw hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
1: Correct.
0: Ang replication grabe na.
1: Dili na makaya ka macrophage.
0: Mm.
1: Diha na jud kutob si macrophage.
0: Mm.
1: Sa D3 Bio pag inom nimo dili na 4 days,
0: 8
1: hours pa lang.
0: Mm.
1: Ang Muno Laurin naa na sa site of infection.
0: Mm. So mao na siya bintaha kung matag adlaw jud ka gainom og D3 Bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection Sir GP.
1: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka every 4 hours mag D3 Bio ka. Wa na tay oras Doc Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako usab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
6: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga
2: D3 Bio. D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan.

0: Campeón de radio.
1: K5 News FM.
2: Shocking the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 at lawadlaw
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Tas pang imo blood sugar
4: at duna kami diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500
3: at duna kini anti-diabetic property
4: sama sa
3: Charantine
4: nga kapamubo sa glucose,
3: visine
4: controls blood sugar
3: o polypeptide
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakabulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa P3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Full Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center.

0: News FM. K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag-DTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, o katul-katul,
2: i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties, nga makatabang sa pagkuha, o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul.
4: DTX 500, mabalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Filtry Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporebiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporebiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporebiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Sporebiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporebiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
10: Give it to me.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom PTX500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag PTX500 na. Ang PTX500. Adlay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong gibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina, ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba, namigid ang extend.
1: Extend Food Superman.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bile, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebiotic Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
4: Hamara Herbal Products Center.
3: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
4: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. Nawant ang nabaka-ugana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na! Ang PTX 500 adlaw powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og the sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba tuk sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itom-itom nga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong gibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tamis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tamis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supermet.
10: Herbal products ba ang imong ipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
4: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
3: Mm.
4: Impotence kag kini-ining tawag lang nga sterility.
3: Mm-hmm.
4: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
3: Mm.
4: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
3: Oh.
4: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
3: Grabe.
4: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
3: Uh-huh.
4: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
3: Mm.
4: Or palainom ka DTX 500 kagmaitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
3: Wow.
4: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C. Mm-hmm.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
2: kagakontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa rikang
2: epektibo.
1: DTX 500.
5: Sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
3: Ay,
4: correct na. Mm. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
5: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
3: So,
5: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
3: Mm-hmm.
5: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count.
3: Mm.
5: DTX sa 500 kag mighty C kada adlaw.
4: So wala pa ba discovery an Sir GP ang DTX 500 kag mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
3: Aha.
4: Juices.
6: Husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amo

0: pamilya. Stay younger with DTX 500 Kag Mighty Sea.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga una.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Radio Co.
1: Campione Radio!
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! At lawadlaw.
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Tas pang imo blood sugar. At doon may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! At doon kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nagparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended. Sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulong butika sa Yungan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C, mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga
4: VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Mabakal. Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Clinica Sporbiotics, nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporbiotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporbiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Matalom kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Full Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
13: Hamara Herbal Products Center!
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center!

0: News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500,
2: pagpalit sa mga butika.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
1: TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayos sa bugas-bugas, ug katul-katul.
2: TTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mana pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio. T3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa iyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Miss Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Miss Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Was this thing eh bala mga meg the best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
10: Give it to me.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.

K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: sueño con
1: campeón era yo.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Taspang imo blood sugar.
6: Ato na kami diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
6: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
4: Charantine,
6: nga kapamubo sa glucose.
4: Visin
6: controls blood sugar.
4: Ang polypeptide,
6: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
6: highly recommend
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakabulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga
4: VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Mabahal. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics, nga 45 probiotics at 298 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis One is
7: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Two is
7: like... Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tennis Three.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Full Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
12: Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaunlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
2: Hustisya! Hustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
3: Okay mga siligan, so kinting paminaw, panahinta karo sa tuga programang El Castigador. Alas 4:17 na. Ang atong cellphone number nga pwedeng matiksan o pwedeng matawagan, 0999-537-2151. Alas 4:10. Alas 4:18. Uluhan sa mga balita. Kapin 1,000 kapamilya sa barangay Pula, Calaon City, nakadawat og libreng abono og vegetable seeds. Pagbisita sa CLMMRH or Corazon Luxon Monte Libano Memorial Regional Hospital, team sa Mayor Santa Catalina nagpalaom sa mas lambo nga serbisyo sa panglawas. Katukuran sa bagong Dumaguete Public Market, suportado sa mga bindos, matupa ni Nita Executive Director Ayala. Ikaunom nga grupo sa criminology student sa Ayungon gipaubos sa orientasyon. At ang ang kumpletong detalye. Okay mga siligan, shocking na panahinta ka rin sa itong programa nga El Castigador, alas 4:18 na. Panahinta ka rin sa itong mga kumpletong mga balita. Kapin 1,000 kapamilya sa barangay Pula, Calaon City, nakadawat og libreng abono o vegetable seeds. Dito laglangan, nanukan direktamente sa may K5 News FM, Calaon City. Nakaroon sa pika sa linya, nakatutok si K5 Siyempre Serio sa mga report. K5 Siyempre, ikipaid mo. Kandos!
0: K5 News FM, live report.
4: Miabot sa 1,457 ang nakadawat sa libreng abono o vegetable seeds ang matag panimalay isip kabayan sa tabang alang sa mga barangay nga napektuhan sa pagbuto sa bulkan Canlaon. Gipangunahan ni Canlaon City Mayor Bacho Cardenas ang gipahigayon nga pagpanghatag sa barangay Pula ni nga syudad aron nga masuportahan ang mga mag-uuma o makabangon sa ilang panginabuhian. Giawhag usab ni Mayor Cardenas ang tanang farmers sa barangay Pula nga wala pa marehistro sa RSBSA nga kinahanglan magparehistro na aron nga masiguro nga mahimong kwalipikado o makadawat sa mga programa o tabang gikan sa Department of Agriculture. Gibutsag usab sa mayor nga ang Department of Agriculture muanha usab sa ubang barangay aron matabangan ang mga farmers sa pagpa-RSBSA o gibutsag usab niya nga kiniiyang paningkamutan nga walay mag-uuma ang mabilin o dili masuportaan. Dugang pa, gikinahanglan makig-coordinate sa barangay alang sa schedule. Aron dili na kinahanglan nga mugasto sa pag-adto sa opisina sa Department of Agriculture. Kini nga balita atud kanato sa DTX 500, Ditchy Bayo, Mighty Sea ug DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa alang sa programang El Castigador. Ug kanunay nanukada sa syudad sa Canlaon.
5: Kini gihapon yung alagad sa kahanginan ka K5 Siyempre Mighty Sea Serio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News. FM.
0: K5 News FM Live Report.
3: Okay mga saligan, so kinti na report ni K5 si Presidio. Pagbisita sa Corazon Loxi, Montelibano. Memorial General Hospital team sa Mayor sa Santa Catalina. Nagpalaom sa mas lambo na serbisyo sa Panglawas. Manukad direktamente sa K5 News FM Bayawan City. K5 aying makahilos, i-K5 mo kandos!
0: K5 News FM Live Report.
6: Pagpalambo sa serbisyong Panglawas ang pangunang nahimong prioridad sa gipahigayong pagbisita sa mga opisyal sa Corazon Loxen Montelibano Memorial Regional Hospital ngadto kang Mayor Pivo Banyana Ligan sa No Government Center Conference Room karong adlaw Webes September 10 pinagi sa usa ka video presentation gipresentar sa CLMMRH ang ilang mga nagunang serbisyo ug programa alang sa mga pasyente. Apil na nini ang Cancer Care Center, PhilHealth Z Benefits Packages, Mayuman Cancer Assistance Funds ug DSW Assistance kauban uban pang mga espesyalisadong serbisyo sa tambalanan. Giisgutan usab ang maong tigom ang posibleng kolaborasyon og dugang suporta gikan sa lokal nga pangagamhanan aron mas mapalapad ang kalidad sa medical care og mapadali ang pagkabot sa libre og bastanteng serbisyong medical alang sa tanang lungsuranon. Dako ang pasalamat sa LGU Santa Catalina sa maong pagbisita og nagpabilin nga masaligon sa mas gipaligon nga pakigtambayayong alang sa kayuhan og kalambuan sa Panglawas sa ilang mga lumulupyo. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500 MyTC Clinica D3 Bio DDX Coffee Mix ug Extend Food Supplement ka available sa Surgery Alternative Medicine and Healthcare Center. Nagikan dinhi sa K5 News FM Bayawan para sa El Castigador. Kini sa K5 ayeng D3 Bio makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
3: Okay mga siligan, suking tigpamin na report ni K5 ayeng makahilos. Alas 4.23 na. Hatod ka na to sa Martis. DTX 500 Capsule D3 Bio. Katukuran sa bagong Bimagiti Public Market. Suportado sa mga vendors. Nita isa matupad ni Nita Executive Director Ayala. Nakarosipika sa linya. Nanukad direktamente sa gawas. K5 Cyril Ripi sa mga report. K5 Cyril, i-K5 mo. Kandos!
0: K5 News FM Live Report.
7: Suportado sa mga residente o mga vendors sa Dumaguete City Public Market ang 1.9 billion kapin ng gastuhon alang sa katukuran sa bagong moderno ng Dumaguete City Public Market. Kini mo'y assessment nga gihatag o pinag-iusab sa grupo nga gitawag o Institute for Transparency Accountability Kunita, pinag-executive director nga si Carlos Ayala. Kaninabi sa mga grupo sa independent investigasyon o mga interview sa komunidad. Din yan sa Nagbay Sumagete o pipila ka residente din sa atong syudad. Matod pa sa ninabi din yung mga vendors nga reginaminal na sila nga makabaton o nga nindot nga merkado publiko. Lakip na sa din ang mga residente sa atong syudad. Ngailan ang magtagamtawan ang nasangpit nga project, may ka din gipaspasan usab karon o niya na ka na sa pag-endorso sa City Council sa third and final reading alang sa nasangpit nga budget. Ang maong proyekto under kanisa administrasyon ni Mayor Chikiting Sagarbarya naghatag kalabuan alang sa katawan sa nagbayan pinagi sa pagpalambo sa merkado publiko. Ang balita na batin ito na kanina sa D3 Bio DTX sa Fire Network by DC K5 sa Real DTX 5 para sa kapag balita sa Servisyo Publiko Kalayan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
3: Okay mga siligan, so kintig paminaw report ni K5 Cyril Ripe. Alas 4.25. Ika-unom nga grupo sa criminology. Student sa ayungon, di paubos sa orientation. Dita maglangay mga siligan, so kintig paminaw, nakaroon sa pika sa linya si K5 James Bandoquillo. K5 James, i-K5 mo. Kandos!
0: K5 News FM Live Report.
8: Gipahigayon kini atong Miyerkules, September 9, 2025 ang usa ka orientasyon na alang sa ikaunom nga grupo sa mga estudyante kay kapat ka tuig nga criminology gikan sa Negros College dito sa may sanguniang Bayan Session Hall sa Ayungon Negros Oriental da. Kining orientasyon nagtimaan sa pagsugod sa duha ka semana nga on-the-job training kon OJT niya sa mga estudyante sa municipal building nga. Di pahigayon ang orientasyon na nila ni Security Officer Fred Jaime o HRMO2, Chris G. Kalumba, kinsa naghatag o katimawan na ngadto sa mga estudyante mahitungod sa mga palisiya, ginauman na o mga responsibilidad atol sa ilang internship. Ang lokal nga gobyerno sa Ayungo nagtinguha nga mamahimong mabungahon na makahuluganon o malampuson ang ilang internship. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki 5 James sa D3 Bayo Baduquillo para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
3: Okay mga siligan, suking tigpaninaw, report ni K5 James Baduquillo. Manghinaot lang ta nga kaning gireport karon ni James Baduquillo kaning kabahin sa mga criminology. O inkaso kaning mga bataan ni o mapulis na pohon, manghinaot ta nga dili mano mutubong mga sungay ani. Okay, namay usahay mga pulis individual dili ino ang tanan makaangin sa uban nga mga PNP personnel. Kay namay mga pulis nga manang na pulis naman gani pero astang hambugiro ha. Misag piiwan pala man gani. Tinuod baya na kantong mga pulis nga nagtinarong maalahig sa ubang pulis nga wala nagtinarong. Kay na may pulis po doon nga astang hambugiro ha dyan sa tinuod lang. Maghinambog. Maunang uban mga tanggal tungod sa ilang kambugiro. So, kaning mga intern nga kuan karon na criminology, manghinaot na nga matauhan ni mga bataan ni pohon o mapulis man ni magkapang-apply man ni. Basik ko niya ba mutubong mga sungay ani kahit naman yung mga pulis nga misag piiwan palang gani astang hambuga o sa tinuod lang makaangin sa uban ng mga PNP nga nagtarong or gatamod yun sa ilang profesyon na naman yung mga pulis nga hambugiro paburot-burot kanang pakuangkuan pero pag naanang opisyal murag mga bisok murag mga pisok nga basa may tinuod baya na. Dante mga kailang mga pulis nga piuan pero mga respetado. O sa baga pa, ilag yung ginipisan ang ilang dungog. Alas 4.28 na at pag isa kong pagbalik, mato siya sa Pikas Lawak sa pabila ka mga pahibalo. AJ Nirmel, Kandos!
0: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
10: nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
10: nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Mighty C,
16: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
17: na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
18: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
19: Clinicas Forbiotics. Kabalik-balik sa CR. Gadiarrhea. Mags Forbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Forbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
21: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tadyod kayong akong blood sugar.
2: Akong gisulay nung inom ang Dietary Bio 1 capsule 3 times a day.
3: May hinahina na balis sa normal ang akong blood sugar.
1: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio. Ang Visio ng may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balis sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
0: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko isakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
9: Oras, alas 4:37.
10: Justicia!
11: Sa kahanginan!
10: Sa kahanginan!

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o TTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o TTX500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX500. Mabalit sa mga butika. No want ana makauga na sa kama? Masinug? May diabetes ka? TTX500 na! Ang TTX500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o de-sugared sugar cane, mga organic compounds, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. TTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom mga lagumba sa akong panin. O niingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong gibati nga anemic na wala na dyan ang lagum-lagum sa akong panin.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3Bio. Normal na dyan ron akong regla.
0: D3Bio. Ang D3.

0: Adlaw-adlaw, balit sa inyo mga suki butika.
1: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Tennis Juanes.
1: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosanne, baw, akon ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
4: Herbal products ba ang imong gipangita?
5: I welcome na sa itong at D3 Bar
4: Herbal Products Center.
5: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
4: Hamara Herbal Products Center!
5: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
4: Hamara Herbal Products Center!
0: Give it to me! K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
7: Salamat sa sports. Elina Erbakina, bagong world number one sa women's tennis. Mga ito naglangkob sa tuang mga balita karong kung karong adlaw mga ka-K5. Tangalan sa kinatapokang persa sa K5 News FM 97.7 Dumagate o sa ngalan ni KK5 Divina Tindog, ako si KK5 Shara Marie Humilio. Live nga makita nga ito ang D3YU Evening Newscast sa ato ang Facebook page. Pangita lamang ninyo ang K5 News FM Digital. Taracho kita sa detalye sa ito mga balita. Una sa balitang gidayig sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR ang Bayuan City sa Negros Oriental tungod sa mayong pagdumala nini sa solid waste pinaagi sa Bayuan City Waste Management and Ecological Center ang 21 hektaryang pasilidad na himutang sa Barangay Maninihon o adunay Central Materials Recovery Facility, Sanitary Landfill, Buffer Lagoon o Septic Water Facility. Matod pa sa DNR, makabat sa 80% sa basura sa syudad ang nahimulag. Una pa ipadala sa katapusang tapunan nga nakatabang sa pagkunhod. Sige na ganoon sa basura o pagbawi sa mga materyales nga mahimong i-recycle. Gidayeg usab ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang Bayuan o gihimo kining pananglitan nga angay sundon sa ubang lukha nga kagamhanan sa husto nga pagdesinyo o pagdumala sa landfill. Dugang balitang lokal, bitirano nga kaning sakop sa kung sakop militar sa US. Gireport nga missing na kontak sa kapulisan matod pa ni Police Captain Pulinara. Sa detalye hato ni KK5, Sarah Rape, IK5 mo.
8: Ang Negros Oriental Police Provincial Office Condor po nagpagayon o parikamot sa pag-validate pag-monitor sa Osaka giingon nga nawala. O ang US citizen kapiterano, kinsa nga sinata na MacBeat, kinsa matupanisun sa Pilipinas sa itong Hunyo, karunga tuiga, once a coordination o validate sa information, gimo sa Tayasan Municipal Police Station, ang otoridad na kaimo sa pag-contact kang MacBeat o pag-confirm sa ang kasabtang sitwasyon. Matupan ni Police Captain Stephen General Polidar, ginabi sa mga balita na pinakabagong information. Kanay po si MacBeat ang luwas o gabuhi o gabantan pa nini nakikuntag niya sa Estados Unidos ng pamilya. Kipablo sabi ang mga otoridad na bago siyang bibiyahe sa Iloilo City. Ang balita ito bati ito na ganito sa D3 Mayo, DTX sa Pahidre Rumaitis, K5 sa Iril, DTX sa Pahidre. Para sa kaming balita, servisyo muli ko, Cleo sa Negros, K5 News FM.

0: Mamahimo ng mapuslan sa dilim madugay sa mga katawan sa barangay Balayag Manok, Bakong Negros Oriental ang road concrete nga kasabtan karong gitrabaho alang sa paghatag og hapsay nga dalan. Ang resgutang proyekto resulta kini sa pagpaningkamot sa kapitan sa resgutang barangay aron maghatag og hamugaway nga dalan para sa tanan ilabi na sa mga lokal nga mag-uuma sa lugar. Sa usa ka pakiginabi kang bakong ABC President ug Barangay Balayag Manok Capitan Honorable Charlito Yupo, siya miingon nga gitinguha niya nga mapasemento ang tanang dalan nga sakop sa iyang barangay sa daghang mga katuyuan sama sa paspas nga serbisyo sa katawhan. Tumala pa niya nga makatabang usab ang maong proyekto kung ugaling adunay mga emerhensya sa iyang barangay nga daling makasulod ang mga moresponde. Katapusan sa balitang lokal, seguridad sa komunidad, prioridad sa mga otoridad sa Valencia. Sa detalye, hatod ni ka K5 James Abando Gilio, K5 mo.
1: Ang mga personahe sa Valencia Municipal Police Station, ubos sa pagpangulo ni Police Major Mac Millard de Milan, ang officer in charge, nagpahigayon og information drive og dialogo uban sa komunidad og mga bisita sa barangay South Poblacion, the Valencia Negros Oriental, da. Among kalihukan nagtutok sa mga kampanya batok sa ilegal nga drogas, sa kriminalidad, ilegal nga tigbakay ug isabong nga ingon man ang mga inisyatibo sa NTF-LCAG kaya diin na pagpanalipod sa mga bata ug sa hustong paggamit sa 911 da emergency hotline da. Giawhag sa PNP ang tanan da sa dali nga pag-report da, sa ilang buhatan na kung adunay mamatikdan nga dili mayo o kadudahan ng mga lihok sa ilang palibot da. Giawhag usab sa PNP ug gihangyo ang tanan nga magtinabangay ug maghiusa aron sa hapsay nga pagkabuot sa tinuod nga kaluwasan alang sa tanan. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James Dietri Bayo Barukilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Diretso kita mga ka-K5 sa balitang regional nga atud ka nato sa DTX 500. Kanimo tabang pagpaubos ito nga blood sugar aron makalakay ka sa gitawag nga diabetes. Protection ninyo mga mata mag DTX 500 kanunay. Ang DSWD Field Office Memero pa dali nga mirespondi sa mga pasahero nga naapektuhan sa insidente sa pagkasunog sa MV June Aster sa karagatan sa Curon, Palawan ni atong September 2026. Sa Culion, pito ka mga nakaluwas ang nakakaroon sa Culion Sanitarium and General Hospital o giatiman sa mga kaunis sa DHRVD ng gipadlat sa Malacket Center. Gikontak ko sa mga pasyente o ilang mga pamilya aron may balaan ang ilang kahimtang o ang tabang ang ilang gikinahanglan. Samta mga kaunis sa DHRVD AX, padulong na sa Curon Rural Health Unit aron magatag sa angay nga tabang. Isip kabahin sa dali nga pagtubag, ang DSWD nagpagawas og 150 credit to eat of food nga mga butang mga alas 10 sa gabi ni atong September 9 para sa mga apektadong individual. Dugang balitang regional. Patay ang usa ka 56-anyos nga lalaki human mawagtangan og kontrol sa iyang gimanehong motorsiklo og mibangga sa Central Ireland sa Araneta Street adubangan sa Cube Construction sa barangay Pahanukor, Bacolod City ni Anto Martes sa gabi. Ang biktima mag-iila lamang sa alias nga Wilson, residente sa barangay Mambulaksilay, City Negros Occidental, kinsa ra kaangkon og samad sa ulo tungod sa kusog nga pagkahagsa. Tumala pa sa imbisigasyon sa Bacolod Traffic Enforcement Unit padulong sa Amihanan sa Araneta Street. Ang biktima dihang nakaigo og bato hinungdan nga nawadaan siya og kontrol sa motorsiklo og diretso kining miadto sa Center Island. Natumba ang motorsiklo og namatay dayon sa lugar ang biktima tungod sa grabe nga impact. Katapusan sa balitang regional, nadakpan sa National Bureau of Investigation sa Cebu District Office ang usa ka babae nga gipasanging lang illegal recruiter nga nabiktima og tulo ka babaeng gipasaligan niya og trabaho isip housekeeper sa nasod sa Armenia. Ang tulo ka gi-recruit nga babae mao ay unang nasakpan sa mga personnel sa Bureau of Immigration samtang padong sila mularga agi sa Mactan Cebu International Airport. Aparato sa pagproseso sa ilang flight, nagduda ang mga otoridad nga posibleng biktima sila sa human trafficking, hinungdan nga gipugnan sila o wala palargaha. gila usab ni NBI Chief Duty Chief Arnold Pura ang suspect nga gingong nirecruit kanila nga mao si Mayetta Kugong Gatchaliana. Gidakop siya diha sa Ridgewood Subdivision sa lungsod sa Compostela, Cebu ni antong Agosto 27. Diretso kita mga ka K5 sa balita.
2: Balita National.
3: Balita National.
0: Gipahibalo kung ang balitang national mga ka K5 atod ka nato itong coffee partner ang DTX Coffee Mix. Ang kape nga may ampalaya ni sugar sugared cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkakape ka na ka-detox ka pa. Gipahibalo sa Philippine National Police kung PNP nga 20 size ka mga armas nga nalambigit kang Sen. Ronald Bato de la Rosa ang gitugyan na human gibawi ang iyang lisensya sa pagupot o armas o ang mga rehistro ni ini. Matod pa ni Colonel Alan Rayco, Pangulo sa PNP Public Information Office, 20 ka mga armas ang gitugyan sa Davao samtang unom ang gitugyan sa Region 4 nga naghimo sa Kinatibuk ang gidaganon nga ana sa kusadiya sa kapulisan. Apan 91, gikan sa 117 ka mga armas nga nakarehistro sa ngalan ni De La Rosa ang wala pa mahibaloi kung asa na himutanga. Ang PNP Fire kung ang PNP Firearms and Explosive Office gikatahong nakigalayon sa pamilya sa senador kalabot sa pagtugyan sa nahabilin nga mga armas ug mahimo usab nga mahimo og ligal nga aksyon ang kapulisan aron mabawi kini. Dugang balitang nasyonal, ang Philippine Coast Guard o ang Coron kung Coron MDRMO nagpaygayon og operasyon sa pagpangita o pagluwas alang sa mga nawala nga pasahero sa MV June Aster nga nasunog samtang naglawig niya itong Miyerkules, Setyembre 9. Ang barko sa Atienza Inter-Ireland Ferries nagdala og 117 ka mga pasahero og 17 ka mga tripulante sa dihang miulbo ang sunog sa gilayon nga 1.2 nautical miles sa Amihanan Sidlakan sa Barangay Marcela. Ang insidente gitaho mga alas 6:45 sa gabi. Sumala pa sa Coast Guard District Palawan, 42 ka mga pasahero ang naluwas, samtang 5 ang kumpirmang namatay. Ang mga naluwas gidala sa Coron District Hospital ug uban pang mga pasilidad medikal, samtang ang mga patayang lawas gitugyan ngadto sa Coron MDRMO. Nagpadala usab ang PCG ug mga response team ug ang barkong BRP Suluan aron motabang sa operasyon ug nagpadala usab ang kompanya sa barko ug mga sakayan gikan sa Pantalan sa Corona. Katapusan sa balitang o dugang balita sa kauluhan, gimanduan sa 3rd Division sa Sandigan Bayan ang warden sa Bureau of Jail Management and Penology kong BJMP nga dawaton si Kaning House Speaker Martin Waldez isip pineriso karapot sa kasong plunder nga lambigit sa gingong scheme sa kickback sa infrastruktura nga nagkantidad o 7.4 milyones. Ikatakla sa korte batok sa korupsyon ang iyang arraignment o pretrial karong Setyembre 14. Apan sumala pa sa Philippine National Police kung PNP ang maungkaning opisyal, nagpabilin nga dili angay nga mubiyahe tungod sa kondisyon sa panglawas. Kinibasi sa medical certification nga giisyo sa iyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Kinamduman nga gidakop si Romualdez o gibutang ubos sa kusodiya sa kapulisan sa ospital ni Antong Lunes samtang nagpaalim magikan sa sakit sa kasing-kasing kung cardiovascular event, hypertension o panic attack. Katapusan sa balitang nasyonal, nagpadayag og dakong kabalaka si Senator Joel Villanueva bahin sa pagsaka sa unemployment rate ngadto sa 6% gikan sa 5.3% sa miaging tuig nga nagpakita nga ang pagmugna og mga trabaho dili makatupong sa giraganon sa mga Pilipino nga mosulod sa labor force. Base sa labor force survey niya itong Hulyo 2026, misaka ang labor force participation gikan sa 60.7%, nga ito sa 63.6%, nga nagpasabot nga mas dagang Pilipino ang aktibong nangita og trabaho. Apandungan niini, misaka usab ang nilaganon sa mga walay trabaho nga ito sa 3.14 kamilyon, gikan sa 2.59 kamilyon sa miaging nga tuig. Ipasiog ni Villanueva ang pagpunod sa trabaho sa nagkadaiyang mga importanteng sektor, ang sektor sa manufacturing ang nakatala sa kinadak ang pagpunho diin at 134,000 katrabaho ang nawala kung itande sa miaging tuig o dugang 132,000 ang nawala tali sa mga bulan sa Abril o Hunyo. Samsang sa balitang
2: Balita International.
0: Balitang international mga ka-K5, hatid ka nato sa D3 Bio. Ay vitamin D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3. Natabunan sa landslide ang usa sa mga nagunang agianan paingon sa pagsaka sa Mount Fuji sa Japan, human sa kusog nga pagulan sa sentral nga rehiyon. Natabunan sa mga debris ang tulo ka mga sakyanan at mawalay gitaho nga mga naangol o namatay. Tumala pa sa Japan Meteorological Agency na kasinati o kusog kaayo nga pag-ulan ang kabukiran sa Shizuoka Prefecture gikan sa gabi sa Martes hangtod sa buntag sa Miyerkules. Tungod niini, gisiradan usab ang Fuji Subaru Line, usa sa mga nagunang dalan paingon sa Mount Fuji. Oras mga ka-K5, alasay sa 20 na.
2: Balitang entertainment
0: ang hatod ka nato sa itong mga sa itong paboritong vitamin C, ang Mighty C Alkaline Base. Sa mga kababaihan diha nga gusto nga ma-achieve ang healthy glowing skin at the same time makabato ka sa mga sakit mga ka-K5, perfect nga inumon ang Mighty C Alkaline Base. O sa mga doon na po na kasi natin o asadik, no, kung ang pagsakit silang kuto-kuto, kung mutumari sila o mga vitamin C nga wala pa'y kaon, so don't you worry, tungkol kaya nga ito ang Mighty C, the best o approved ni sa mga asadik. Mapalit kini sa tanang kung pwede mo arigre sa station o mo avail sa ato mga produkto, ililama ang Mighty C apan inumanan kini sa itong D-Tex 500 o pagpaubos sa itong blood sugar. Aron makalikay ka sa diabetes, ingon man ang ito ang D3 Bio. Balitang showbiz, lumilevel up si Ding Dong Dantes via his newest project. Kini usa ka kolaborasyon uban ni Atom Araulio sa iyang mga kauban aron paghimo og mobile app nga makadhatag og dakong tabang panahon sa mga kalamidad. Pinaagi nini nga app mailhan ang mga piho nga lugar nga nagkinahanglan og dinili ang tabang ug dugang pa may baloan usab kung unsang ahensya sa gobyerno ang makatubag sa panginahanglan. Mahimo usab nga sistematiko ang pagtubag sa mga kalamidad. Kini usa ka mobile app nga motubag sa mga panginahanglan sa mga lumulupyo pinaagi sa koneksyon ngadto sa mga ahensya sa gobyerno.
2: Balita sports.
0: Balitang sports mga ka-K5, katod ka nato sa DTX Coffee Mix ang kape nga paborito sa tanan. Adunay chia seeds ug sugar cane. Nasakmit sa batid nga tennisstar nga si Elena Rybakina ang kinatas ang presto sa women's tennis human sa iyang kadaugan batok kang Quen Cheng sa rekordar nga US Open. Sa maong dula batok kang Cheng ang magdudula gikan sa Kazakhstan dili lamang mas miduol sa titlo sa Grand Slam apan sa kausab sa world ranking sa Women's Tennis Association kung WTA. Nadaog sa bagong world number 1 ang dula pinaagi sa tulo ka sets ang 3-6, 6-1 ug 6-4 human sa iyang impresibong pagbawi sa dula. Mo ko itong naglangkob sa ito ang Dito Bayo Evening Newscast mga ka-K5. Alasay sa 23 na sa gabi. Sa dili pa kita manamilit, ato sa nga pagtimbayano sa mga ka-K5 nato diri nga naglantaw sa Facebook Live. Good evening sa itong ka-K5 diha nga si ka-K5 Ting diha sa Kuan. Sa tanhay, marag excited na nisunod si Mana si Kuan, ka-K5 Ting. And also to Ma'am Emelia Ligara nga naglanta karon sa live. Good morning gabi mga ka-K5 o ka-K5 Ma'am Sharia. Maingon man ni Sir Jason Medes. Good morning. inom po guro ni Ugitiag sa Coffee Mix, sir. Gikan siya sa Manlipak, Baie City. Good morning sa mga taga-Baie. Dalang kayo tag-listeners diha sa Kuan, Baie City. K5 Melvin, atong ka-K5 diha nga di matabang. Mayong gabi, and Sir Gary Inople. Mayong gabi ka-K5, Ma'am Shara. Watching live from Sambuanguita, God bless. Also, ni kagawa dito, Miraflor, atong ka-K5 diha sa Ayungon, nga always naka-DTX Coffee Man, walay absent. Sa ibisan sa iyo sa buntag, sa balita namo ni ka-K5, James Bandugilio. O, present po na siya. O, sa mga sana viewers nato, good evening. At long webes karon mga ka-K5. Sa panahon karon muraga, init, balik na po doon, init-init, no? Usahay, mukulit na po doon ulan. Murag, ang makuha o judaan ni nato is trangkaso. Kung giniligo ng imong immune system. So, pinahanglan nga, kung gusto ka nga makabatok, makalikay ka sa mga sakit, mga ka-K5, ilabi ka rong panahon. O, uso na po ang trangkaso o buog sipon. Kuyog mo. Murag, dilito mo kuyog si Engineer Kiki, ka-K5. Sige daw, yung na daw kumukuyog ba to? Mag-mighty si lamang mga ka-K5. Kung gusto po ka, no, nga, kanang makapahamis ni mo, kutis artista ka. Oh, kutis nga, sama si mong paboritong artista nga, kutis porcelana. Isa noon, kutis porcelana. Mag-mighty si lamang mga ka-K5. Alas 6:25 na sa gabi mga ka-K5, wala nagutay igong oras. Sa ngalan ng second of person sa K5 News FM, 97.7 dumagat. CEO Boss Doc Ramil Uy, Area Manager Mayor Feb Ubanya Naligan. Station Manager Sir Bernie Cabusao. O ba nato, Pika Slawaka K5 Bila Andor Rakama. O sa ngalan sa tunga ka K5 Divina Tindog o Grufa De Vero. Ako si ka-K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
5: pabalik sa mga butika.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas o katul-katul?
4: I-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
5: DTX 500!
7: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumat Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay
1: D3. Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics.
1: Mapalit sa iyong nasuking butika.
0: Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center!
11: Give it to me! K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: So we move to the good bull, not a cat, not a, make the parrot.

K-5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Tas pang imo blood sugar. At tunakin diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 at tunakin anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommend. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ya vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang paggamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may

0: Probiotics.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
1: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula ka.
5: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Full Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
6: Hamara Herbal Products Center!
5: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
6: Hamara Herbal Products Center!

0: K5 News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
0: Bugas-bugas o katul-katul? I-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500! Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
2: Ang Vizio
0: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Sporbiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Sporbiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Sporbiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinical Sporbiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Sporbiotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Sporbiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Was visiting ngayon bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinical Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramiloy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
2: Mm-hmm. Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
2: Correct Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
2: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
2: Nga naman, Doc?
3: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
2: muluya.
3: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
0: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio, may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
2: Di kulikta, di katok.
3: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
2: Oh.
3: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
2: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc.
3: Nga
2: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
3: Nga naman, Sir GP.
2: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
3: Awayay.
2: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
2: Oh.
3: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
2: Maghimo kag desisyon.
3: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
2: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
2: Kampyon.
3: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
2: Dinira usa taman, Doc, no? Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayong, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o GTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag-GTX 500 na. Ang GTX 500. Adlaw powerful extracts. Yung fighter.

0: pay mo tuhang itom-itom nga lagumba sa akong panit.
1: O niingon akong ikagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang mighty C alkaline vitamin C.
0: Sige na kung tumar ang mighty C matag-adlaw, naumpungan na jud akong dibati nga anime. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
2: Mighty C! Mapalit sa mag- D3Bio!
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
5: DTX Coffee Mix?
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga buti.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adla. Mabalik sa inyong mga suking butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Rosanne Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
2: Extend Food Supplement.
11: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
12: Hamara Herbal Products Center!
11: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
12: Hamara Herbal Products Center!